0: Tau nga, nga rin naman ko na si Kalia lagu ang tama.
1: Kukana niya.
0: Sampah ganda mo to beras ha.
2: Kata mo kasusa.
0: Motor kick balu beras ha. Mali magi yukur.
3: Basta wala nga.
0: Gana nga. Rimo ko mahal na kanyang ikat.
2: Kanya rin koko ha.
0: Ipaluminay.
2: Ipaluminay. Nampanirang kasigam niyo.
0: Ngandra magi burung-burung.

0: Magkaba minagaw kang puna. Ah, uluangan nenen.
1: Gusto niya na kaman rin palawangan.
0: Apa na pare?
1: Apa rin na lang po kasasan.
0: Apa niya pare? Kasi marahin niya.
1: Neto nga to gastig na buno ka lang puna.
0: Eh, ma'am, niya kusari.

0: Tela mo na kulay.
1: Hindi niya sigap pa siyangan. Hindi niya sigap pa siyangan.
0: Si Bilangan.
1: Ikaw mo na
0: Si Bilangan rumpulong nga pa para sing.
1: Unang tambayar mo si Bilangan rumpulong nga na.
0: Si Bilangan rumpulong nga na. Iyami.

0: Kapakacapi nga na Dr. Tom.
1: Pakacapi, Dr. Tom, ipaniliti Tom.
0: Nagapali, bagi po. Kasi na nga napatang ko dyan.
1: Tokoro. Eh, na dyan at kay.
0: Pagkoko, ajin, tunakan na laguan.
1: Racha-racha, ginilip ako kandres.

0: magamay.
1: Lahat ng popoy yun, karatero
0: ni Tango, sir.
1: Ala, pala, buso.
0: Ito nga.
2: Ay, kasi ni Pasta Upura ka, nan. Sir Molontero.
1: Oo, ni Pasigo Mika.
2: Nakalagang nagarang bisala din ta Riboko.
1: Ang mga ko Riboko.
2: Ayun, Riboko.
1: Lakbus na.
2: Ang juro na mga lekang.
1: So,
2: at kepang eh.

0: rin, Pak Jeko.
1: Ah, masunan niyo.
0: Pero buntik talaga.
1: Bukan kasi ni Pak Jeko to, niya isi.
0: Kaya, inyo. Parang ito
1: kaya to, may mami, naka na, lebo pibara.
0: Ilan pibara, misi nga?
1: Pibara Timur, mi. Naka na, sing, lebo kita tapos sa...

0: Emosi, main ke Petro. Campur eh. Napulo.
1: Ang lalabon natin o para sa area, mali para nakapasal na ni pa siya legil, mag-isipa din ng...
0: Siya, ha? Ito para mundur tau.
2: Ito na mundur, kamanan niya si padit na niya. Kita lalo niya si buntulo, si tunru muri-muri.
0: Kami datang, ito pun na lapis pertama siya lapis kedua.
1: Ang lalabon tulang ang dik kusumpay, ng mali tiyagas, seko-seko, nagkukutan, nang anapin tuyintas, sungeng MD.
2: Kutana sa, kutana.

0: Lalagay ang tiyan magpapain tiyan kayan, di eh, kagustungan dyan ko tiyan ko, putang ko rumang niya, isi ka pa.
1: Ah, bumay na tiyan eh.
2: Ano kundo tiyan?
1: Misunran ko tiyan.
2: Apa ada niya? Tiyan naman ang tama niya, ada apa niya
0: tiyan. Lale, pamilak kay kupat, tindri ang mali, si kapayan, nabilar rin niya, mamengon niya, mamandar ribat tandi, le.
1: Yang mengon niya, mamandar ribat tang. Ili, mamin niyo. Musim bilar rin, natin namin yung panaparungga.
2: Banyo,
1: banyo.
0: Ang lalagaling nga pa yan, di ko karoon na nindang puluwaban na kama kung saring gari sa reguruwa.
1: Ay, lago, magagaring nga pa.
2: Ruwa, di mo natin na ramos pa daw ka.
1: Ah, baka nindang pulu eh.
2: Di ramos o ginto. Panas din.
0: Ang lalabong nagari na kailalan tayong buwan ni kumali. Matito nga pantaran na naman tumatong. Maliposagong ray kalaon di.
2: Sinaton, yun ang iburoto sa zengkali akong nasinta niya.
1: Nagana ang kau yang sakit, aku obat niya.
2: Enjoy? Ang kanya akong kau yang sakit, aku yang mati.
1: Sorry na.
2: Nang pabinyuin ni Reke yung reso-reso ng ray kalaw si Kolingkol.
0: Ang lalatalong tawang at nang singayan di kuro natin na nagaising ang nakabuwaro ng batu.